ayaw-ayaw, moytul kañaan. Moytul kañaan ca teel ayaw. Mbaalu ko moy des na la caw. Wulil sa xol bi nga la yaw. Wulil sa xol bi nga la yaw. Wulil sa xol bi nga la yaw. Ke def ci lampu ndax nga raw.

njare nang gañ amon leeram guey gëna bu won fasen deret rek taxon ku namate nang na ñew bu jang te ni ma la raw Ibrahim Fall.

kama di set kun sop ci leer ya nga set lo tak tak dal di set wajum geureum nga dal di raw serigne bu daj ni yalla la ku yegg te yeggal la ku yor ci xing minde fi la waju ko top dal di raw mang nako tan ko sa borom mu fi fi yow kon ya mamom yow mi la yow la sun borom si di nga neeli na fi raw su ma gisul won sa jemit te gis raw da ko bayit xana ba de wa xol bu set ba sam fu ngir may taxaw nem asaman dana la tim wer wer bi di wi dara ti chabu asam su dara ti.

balagi ñu kuy xeyn to raw ngir ngëm gu wër ge fi muy ak deug gi na fi muy moy ki ko def inu muy cheikh ibrahim moy ki tax nu raw mo do no sayyiduna omar mbeur ma to jon tax ya tazar mo do no sayyiduna omar mbeur ma to jon tax ya tazar bo ay gobar janna bila no dal bakaw yeggin yu reuy fi murid ak yar bu reuy di fi murid moy ki ko def ci nun murid mo fop serign batek fakaw mo no tere yow yoni nam motax banu nuyo diram motax wek ahmadu da baaji fetal mu dal di ciaw motax nu dagganu rasul fanu tegal ngeen ci rasul mu fam mu def ni ngeen ci rasul ban mana aw ci yoonu raw mo mos lu ken musula mos yeugal mi ndefi banu mos fal njaba mo di sunu xos tonu mosal mus mu ci raw mbolem serign bu tok fa ko ay dong nga tok ci sunu bayaw mbolem serign bu tok fa ko sayidong nga dog bisu ba yow xamal ka tax nga am ko yow fatte imiram du ngor ci yow mbolem serigne bu am itay te nga gërem cheikh ibrahim te bul ko di nga way xamal la tax nga am ko yow amana amana te ku di ne xeb riri miram tax ko di xeb cheikh ibrahim fall tay jema xeb yonam bi ngir ngir yere raw bari na kuy ci ci jall ngir yere kuy abori jall te moy ki tax mu am ri jall ni so bi mom ba tax mu raw kuy joxe fall yow la di roy kuy joxe fall yow la di roy ndab yepp ya di ki ko di ya jox serigne bi ba mu may la ay mayam nga jënd raw yow xaar nga ba xoti ba babur bi jox la bepp ba nga jënd gën xorom bu ba ko ba sa lepp jënd raw ya ci du teggi ci rbu dun ya fop la gaaya ci tu won doon wut ta akon nga won sa ngeen ci wi ba yag yow beccëg la ke guddi sikar bu bakarot ba jot fajar fop si miñam wa dekke gor barom bu mbar yey sakku raw bolé juddom aku ngoram jebal serign bi bu karam te soxlawul lu dul ngaram ba bamba fop ko tek fa kaw na ko cheikh ibrahim geureum na la bu wer yalla geureum na la bu wer yonen geureum na la xaba yef yow Cheikh Ibrahima Fall mo jox lu kenn mosula jox

jep kuy murit mo tax ku nek nan murit tari xeye ku xam ko yaw moy ganjar ak yonu murit moy ganjar ak yonu murit ganji takayel kuy murit fal daga mom bepam murit ko de waja dal di raw lampay ci jof lu gën lu ne gërëm ko war na nit ku ne sigal na rew.

ya jatiwan sunrew yele ca monu si gil batax raw mo jot señ sawon fandar mo teñu ren di len fandar mo xam tuba balam nar mo fegu tax ba se xiraw mo ni ku len di murid du dem de walen murid du tangara yu murid daran dana cheikh ci wilaw ci li ci jaxal nasaran kam kam ba daf da wala nga sin bur ya da na ni dagan ci am xelam ngir beug raw motax ba ci di ram naram naram di sa fi jam di sa koy ngaram fa dam tey sa ku mbo ci na fi raw mo jox serigne bi la mi tay jile moy prisitas mota

sapu sartia moy kino tet tianu raw fi ban ko tut bamba tek cheikh ibra do tu bek ngir ko di tey andek ma ci teb yan le mun doño ko yaw kuy bañ ko tut bamba tek cheikh ibra do tu bek ngir ko di tey andek ba ci teb yan ci mun la

0: انسس. مالك نيت لينا رضي الله عنه في موطا جيلي كوني واخ يحيى بن سعيد مو جيلي عمرو بنت عبد الرحمن مو نكو ني واخ حبيبه بنت سهل كي وا انصار لا بكون سخنا سوسو كيكو يور مي كوني واخ ثابت بن خيس ابن شماش يونت بي صلى الله عليه وسلم مسنا ген صبا جمتي جاكا جا فك سخنا سوسي دي حبيبه بنت سهل ci buntu kërëm te fekk yooyu jamono mi ngi miir mooy koosiyen da nga naan ko kooku ndax ñàkka leer sallallahu alayhi wa sallam ne ko kii kan la mu ne ko mana xabibatu bintu sahlin mu ne ko looy def fii lan la mu ne ko bis ni ki tey dootu man di thabitu ibnu qaysin maanaam dootu man ak saa jëkkër ah bi jëkkër ji ñëwee saabit yonente bi saasa ne ko ah xabibatu da ñëw na fi waxna fi lu bare bare bare bare habib habibata ne ko yow yonenti bi lepp lu ma joxone day mi ngi fi man moy man na ko dello yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daani wax sabit ne ko jeelal lim la joxone sabit daali koy jeel ndaw sa daldi ñibite ñoñam kon lolu ngay gisee ne kon lolu lañ tudde al khul' moy summiko waxtaan ba jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbollem li nga xamne joxone na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokk yi jeuker ji dikuñu forcer dañu sop ci jeuker ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeuker ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atté kat ni jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu démé ba nga xamné mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker je lam ko joxone mujarradul akhs nak su ko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fidiya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melni da ngayena summiko ndax buñu fatene sey mubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy qul'u moy futti moy passem summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey sey doora saña sey ak dil ci wat ci jëkëram joj xol bobu leen la ci tekkal yi nga xamne bu amé ta jëkër ja d'accord ja dara neeku ca su ci waye nak kañ la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekkee góor gi moo yore jikko yu bon di tox tox mu bon di naan def yu bon su boobaa bu ko ne dañuy xulu islam nanguwul xulu boobu wala taabduluhunna li tadhabu bi baadi ma ataytumuhunna même su xulu woon ak moom ci melokaanu jëkkëram wu bon dañ koy jàppee am passé nangu alal jooju nga xam ne jëkkëram jëloon ne ko ci moom della war ko ci jigéen ji kon foofu jigéen ji sañ na fee def qul'u lepp rek ma ngi ci yoonu nu muy def ba tas su fekkente ne nag qul'u amut jëkkër ji la kenn mënta nekkal ndax aw melokaanam su booba ndaw si day delluwaat ci fase mooy lan na ko ñaan baat te wax illa yi nga xam ne moom la dajale ba war koo ñaan baat su boobaa itam nag fi mu koy waxee bu islam taxaweeg bu fekkee laïcité bi laag wala ma nekk alxukmul orfi muy luñ baaxoo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jëkkër ji li nga ci wax dëgg la lu dul dafa am ay seere yoo xam ne dëkk nañ fa gis ko tey ñu maandu wala muy ñoo xam ne dañ leen di chargé mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne lii ndaw si wax ci jëkkëram ji lu wér la su boobaa xaakim damay attekat ba sañ naa may ndaw sa baat su fekkee jëkkër ji dafa bañ kon loolu rek moo fi nekk ci tasin benn bi ndaw si daa gis jëkkëram lu ko neexut fasela ndaw si da meunatu muñal jëkëram ndax xolamako atanul xol'u la bu féké man na nek ndaw si bu féké nak xol'u bobu nak lañ né du am ben yoon bo xamné goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben atté kat né ko fokk nga xol'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën nga jël dara lolé ah bari koy may batam ni ko yëneñu bi sallam garalé won qais né ko jël li mu jël lolu kon nangam jël nango jël lolu mo tabal passema su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gal nak señ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wu kay bi nga xamne buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ko mëna fecc ko su baba loolu moy yoon te ñoom ñu waxtane ko mo taw ne fabhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñen yebal fi ñen in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma suñ bëgge défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkliko nañ passem ñi ci all bi di séréet limi tekkel moy tekkliko nañ kon tekkliko gogou ba xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so demé ci malikiya ñom sax dañu charte gërem lo borom kër bi ci nangune nangunama jël li tabayila motañu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek am xel day nek jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jëkër ji ci mom lañ acc passema su fekkontene du mag mba amutum xel kon passema du bana am motax ñu ne kon nak bala passem summi konté mëna am jëkër ji da cey d'accord bi ki dess dafa am luñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon mu ne ko dama bëgg nga défal ma li mu ne ko boma défé boma joxé li ma défal la li su fek konté ne kon ngeureumal jëkër ji du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkër je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg sumiku ala dim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam mim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënté jëkër ak jabar ñoy def xol'u moy summi konté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja motax ñu né bu jëkër ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcé sop nañ nak ci jëkër ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënté mak yalla bu fekkenté lam wax xamna né non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci né ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yegg ci yaramam xamné munta nekkaté ak mom buy xol'u moy delawar ko lam ko joxoon mu bayé ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ci wayé kenn duko ci forcé bokki mara ñu né kon walu jigen ci passé mom nga xamné moy bayé ma sama bop ta ma jox la li nga ma joxoon la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am lenen lu xew kon fasé lay don ta du don luñuy summi konté ta moy lan jëkër ji day def yu bon mën ta yor mënta denc manam mënta sey ak yu mel nonu kon fasé lay doon mo xane do yar xolom motax ñu ne kon malik yone ne lu fam jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy atté wala bañuy lijeenté mbir ye du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkëram day fek am ñuko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokk mi doon laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkente ne nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ca mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba mën ta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono momitam amul rajo yu bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tass gogou bu fekke da war ci mom sharia da ko atel nu mi def ba mëna tass malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haq ci sakku ñu bayiko ci condition yi may bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lol lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar al khana wala tumsikuhunna dararan li ta'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgata gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkër asal sa jabar jalgata la jalgata moy togn la nik nonu tukki bu yagg bu gor gi def tam upp juroom ben wer jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañna ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yagg nak wala mu koy forcé diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi mayé baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yagg mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñak mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yépp da tax jigena am akki ñaan baat waye bu lu lepp dako nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxone ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox sen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak tamoy jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoy yep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañna kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko défé mu may ko batam mu demu yonam so démé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou
1: xamna mbok yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi liñ bi tuuti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bokk mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waroon jiitu waaye question yi ci bare bare dafa far jëm ci teqaliko gi te waxul ci ang gi. Assalamualeykum.
2: Touba Mondou bi duna wërëngal këpp

jël sa alal ji la la def ko ci bo ci amé dem la wax mu ne ko lolou kay man na ko suñu ne ko defal ndank niw ma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar suñu ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñinga ne ko jafelu ñepp ci sukuraat la lay nek ne ko jafelu ñepp ci sukuraat la lay nek ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko suñu ne ko boy jaay da am ak sun borom yi ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da nga ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigul ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mu ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mu ne ko fodal maskat lonku moy talal maskat lonku mu talal ko señ mu ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mu ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam ngale mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gumuy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi goyo da warati faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj man ñu ne leen wafalul khayra nu ngeen koy fiye ñu ne ko wafalo na ngeen def al khayr aw yu suñ ne ñu koy def ñu ne tan mu ne leen wafalo juroom ñaari xaraf la al khayr juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko masna wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñ ciir no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaj ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi togué ci soow bi ñen ñi togué ci salu ñen ñi togué ci ganal bañ ko défé mu ñew tok ci digg bi mo seññu daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek sëriñ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen dan yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko man fa dudul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sene ko waaw mbak mu ne man ahmad mbak mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko man fa dudul lek nim leen woor ne xif dara man ko fa dudul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara man ko fa dudul jam yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabal bopam malan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na non waye nak saggan moy am

moy al muzakki al a'zam te lolou lerna nañ ci li sun borom wax ne huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum al kitaba wal hikma fofu dañ fi degge ne tazkiya ak jangale bokkuñu ta'limu al kitaba wal hikma bokku ta tazkiya ñaar la yo xamni bokkuñu kon likoy finde rek moy nit ki man na xam bir ta duko dundu man nga xam aya yi rot ci deddu ak ahadith yi rot ci deddu ak la ca mag ñi wax mag ñu bax ña waye dundu ak deddu nak bokut ak lolu dundu deddu nak ñiko def ño meuna jangale deug deug ci ngay jaar ba yow ba deddu li lay xamane tuskiye mënta ñak moy te lu am solo la moy sayyidina ibrahim alayhi salam mo ñaanon yalla yabalal wa kërëm ak njabotam ak nit ñi rek yonent bo xamni da len di jangal di len tuskiye bam koy ñaan nak tuskiye da mujjé waxne rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa yuzakkihim la mujjé way sun borom bim nango ñaan yi tuskiye mom la jital laqad manna allahu alal mu'minina izba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim doko waxne wa yuallimuhum alkitaba walhikma te fim ko wax fep ci alquran non la huwa alladhi ba'atha fi ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma motax tazkiya selal bakkan defar bakkan rahas xol lolou mën ta ñak mom ci doom adama lu ko moy ay jangoro dekké ko yo xamni man nako yobbu fune ëll ak yowal xiyam motax borom xam xam tasawuf ñom ñoo xam bakkan ak nan lañu jaar ak mom boko jémé jang ci ñeneen do dem nit tasawuf yi dañ lay rañé né la bakkan ay xéet la amna bakkan bu ñu tuddal amara bisu té lolou ñing ko bandlo ci alcorane inna nafsa la amaratun bisu wax la né la lol bakkan bobu dafa am ay melo ak ñu ngi xamé fo fekk borom day nay day xër day bari ay mebet day top banex day reuy day iñaan day sagal ci tuddu yalla day gaawu mer yoy moy melo al amara bisu nafsul amara bisu waye nit ki bu farlo ci lu bax ak ci tuddu yalla bu bari ak ci di xex ak jihad ak bakanam da na mujj dem ci an-nafsul lawama nafsul lawama itam lepp ci alquran lañ ko bandalo wala aqsimu bin nafsil lawam min ci alquran moy bakkan bo xam da lay yedd bo defé lu bon wala nga nar ca jëm dina yedd dina jëm ci xalaat meloy borom bakkan bobu day jëm ci xalaat ak lela itam mu naw jëfam lela itam mu bari lu muy diingat nit ñi lu way wax ludul nonu mu gaaw la critiquer gaaw la diingat waye ngi salit al riyaul khafi dako yomb ak hubbu shuhra beug siw lolit ñom wax nañ ni bo gor gor lo dang ko wess dem ci an nafsu al mulhama wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñu ne la kokit am nay melo ñu koy xamé moy day tabé day doylu day fonku xam xam te am xam xam itam diku woy diku mana muñ day don ku lewet ku mana gaddu ay ciona ak day mana gaddu ay ciona day mana gaddu itam lor diñ koy lor day mana jéggelé kum dendalit dalay soob ci bëgg nga baax lu way am nganti da koy nongu lu way defit du la ko jappé way dalay nongu sa ngant day gisit na yalla mo tiyé ci notu mbindef yépp lol lay gis lol lay tek beutam shuhudu anna allah akhidhu bi nasiyati kulli dabb lol da koy dundu mom diko gis bu weur motax day bari lumi joy ak shawqu ila allah ak khalaq i'rad an al khalq du beug nek ci nit ni day beug wet yalla kesse mo koy ñor mom lay gëstu moy don yittem moy don waxtanam leleg mu tiit leleg mu yaakar mu am yaakar lolit lol lañ tudde talwin fofu ak yenen ak yenen yo xamni borom xam xam ta suñu wax nañ ko loolu nit ki dañ wax ni bu agge fofu faw mu wutib serigne bu ko amul du mëna kontiné ñom loolu lañ wax bo amé serigne nak ba wëy nak da nga agge ci an-nafsul mutma'inna ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna moy borom bakkan bi nga xamné fofé lañ koy mbolé ci ahlul tariq mu doon ab sufi nak xanya askanu ci ñi ñi wax ahlu at-tasawuf dal sufi bu wer
joge ci mutasawwir nek ci nek soufi fofé lay joge ci talwin bama waxon ñew ci tamkin nak borom mi bokku na ci melom day aju ci yalla ñaar yalla da koy ñor ñoyul wo xamni day yému day tar lol waye fofi ñom dañuy wax né kudul salik bo xamni soobuna jaaré ko ci nit tasawuf yi mom mënta ag bofu deug deug kokin bu gor gorlo mana ag ci annasu radiya irji ila rabbiki radiyatan mardiya borom day ku gëreem lay don lepp day gëreem lepp lu yalla dogal rek da koy neex di dundu ak cyant ak yenen yi melay yu bare bare yo xamni wax nañ ko ci doga dem ci annasu mardiya irji ila rabbiki radiyatan mardiya borom foko fek mom day nangul ñepp du di nga kenn lu way def tay xamne yalla moy def ci nit ñi motax day nangul gant ñepp fofé nak ci li ñu dugg an nafsul kamila te moy fatukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati borom bakkan bobu nak moy al qutbaniya kon ngeen gis ne mutashawi fay tek nañ anam bu ñi naté doxu nit ñi dox bi doxu xol la day wax ne sun borom wax ne fa firru ila allah na ngeen daw wuti yalla waye dox bobu ñu dox wuti yalla doxu xol la bo xamni dafa am ay melo ak anam ñom mutashawi fay ñu koy naté fo tol dañ xamne yow bërepp sangam nga tol

0: amna ku ma sa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñi nga doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naam ciuna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pas pas ak xam xam motax ku na ra yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul du lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëk woon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bërebi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn koy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay tiaxaan rek lay nekk wala
1: رفعنا إلى المحيط الذي قد

Ben Masamba Mbake Mwal Bak Mawiyak Nyoy Na Jam Wamsazin Saykhi Bamba Khaus Badon Lagyay Katab Yonin Bak Nyoy Na Jam Tamsazin Saykhi Brafal Lampu Baleralon Adunya Okhra Nyoy Na Jisana Jacham Ansazin Cheikh Modou Ndoumbe Boba Tabdou Delusi Joyna fi sana jay ci am ansasin Cheikh Modou Ndoumbe Boba Tabdou Delusi tourna samay rongan ci am sasasin ngir sidi anta mbake mangi bis bisi ma joy fi ren ji ci atam onay sasin serign ma samba mbake dunya la fasé addu nambas je xam nga sangi mbake bo fi taw bo fi tiad ya manki aduna mbass jeexal nga sangi mbacke bawo fi taw bawo fi tiar ya manki yelonti yow nga ba fi sen masamba nu di ko roy to di ko xole bamba kudeti roy roy lu serign bu magba di tombu tombam ya ganaw masamba kudeti roy roy lu serign bu magba di tombu tombam ya ganaw masamba yelonti yow nga ba fi sen masamba mudinu war te dinu fotal sanba kudeti wa muridi daggi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonte yow nga ba fi cheikh masamba moda de war sar xannam wa kharba kudeti war sa xaar di andang mbolo di dem bo mbur ak mbor mawulu kudeti war sa xaar di andang mbolo di dem bo mbur ak mbor mawulu kudeti war sa xaar di andang mbolo di wa muridi ay war ba ak ku ngel yelonti yow nga ba fi cheikh masamba siafam ba sax joy na kantong ba yelonti yow nga ba fi cheikh masamba siafam ba sax joy na ko ak kantong ba kudeti may societe ba ak siafam ba ab khalis ay fasti may marsem ba yelonti yalla ba fi cheikh masamba mbacke mu sobe ñak nanti terba bañi rawante bacce teggi tour ba te modi entrepreneur me tarba yelonte yam nga babi sen masamba moda de versalum ba ag tamba yelonte yam nga babi sen masamba moda de versalum ba ag tamba kudeti war sahar ba fa jurbel di war mourid yey war ba ag kungel yelonte yam nga babi sen masamba wa sañu xor dan nañ ko yut ay damba kudeti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj kudeti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil

kude ti jangul khasaituba gude be ci di wor barab bo boba yelonte yow nga ba bi cheikh masamba cheikh mustafa joyna ko ngir bayam ba America min yaar ni tejroom ya bacc ko da taxawsol yereem ya mo ja ku kay jite ti fil muharrami ci nitu fan di jog di rombi deureme yelonte yalla ba bi cheikh masamba wetan na wa ngal ko kamil ba kude ti lim jukal di may kamil ba bi sa tabaski teddu yak yanam ba yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba yelonte yalla nga ba bi cheikh masamba yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba kude ti may dafi yaw sa ko fi dati di sang way de ci aynu rahmati kude ti may daif ya sa koy fi dati di sang way de ci aynu rahmati yelonte yow nga babi cheikh masamba wetal na mam cerno magam di bayam kude ti def mam cerno mag ak bayam di ko ziaré an mu jotté wayam kude ti def mam cerno mag ak bayam di ko ziaré

Dakar lañ ko portalé Allahba kéro ak la bacci mbakérom mu marché castor ñu nuru wér tubab yana ko merci mouride yana ko mbaké balaysa ki jaan yana ko labbay ka ndol ma jeysa qadir ak limam na marhaba ahlan wa salan saykhana masamba kude ti melni jant fi Dakar quartier yep waqti jaan yi waru yallonti yow nga babi sen masamba tubab ya danañ wax niro nak bamba kude ti fab ci bank bi ay junni di dimbele waylaaji te do len janni yallonti yalla babi sen masamba wetal na Ibrahim lo sant

fabti banki bi ay junni di dimbalé wayla ji tadolen janni yelonte yalla ba bi cheikh masamba wetal na ibrahim lo santamba kudeti faylo bor ya ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na si ahmad mayta wamba moja ku koy xolati mo rakam ya batam ñurel te diko jox deureum ya yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na wa karam nya ajab taramba xawma ku ñi xajjo ti urul ayni nanguna sen gor ga bi donil mayni yelonte yow nga ba fi cheikh masamba bam jite jakka ji ñu naal fa tuba xawma ku de ti jite fil ahyadi di topto magal ya fil biladi yelonte yalla ba fi cheikh masamba luga pata an yan di bay tolam ba xawma ku de ti bay fa mamor anta da ko on siare njañ fa mbakenta yelonte yow nga

yerba mu dal di dem andara kam sotulo ñu santi fak daru saxal fandam lo carrière balam fa def mané sukulim mbolom mepp bokku nañ ne malum bamu ñewé la bambana masamba qadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bambane cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma del wax la kharba cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba ki serigne masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba ki cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba masna bindu tali sul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba te gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla harfan bi harfin modi siktu balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahi ism daha sayqa mazam bambak fa khal afadi la al jud wal karam mazam bambak kaseeran wal kam فاق الافاديل على الجود والكرم مصم بمبك كثير العلم والكم فاق الافاديل على الجود والكرم مصم بمبك كثير الحلم والحكم فتن فتين لبيب ناسق يفس ندب عريس على طاعات والقدم فتن فتين

bam fi joge batay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñ len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujj ak tubab be ko waral señ ma bañ neena lima yem moy bima fekke señ bi kokki nim andalon daño sonu baynalo way neena mu taxaw ci digg bi di jiddi ne bima ñewé tok ab dir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé batay picc sabatu dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax buñ len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujj ak tubab be kepp ko waral ñen sëñu ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé ñel tierno deuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañ ko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bo neexon tay ji defam lay deppe ndax fofé la len daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas yu waron aawnu leh la tudda waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy len seen kilifa yoon len ngeen di yeexam talum bo ma len di raw biñu demé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yeen mané ci ñi ñoo bu jégg ko daal nako baye bo nga wacc ndax jégué nañ noon yi bu fekke am nga loy nga nayo suñu nako sunu borom doyna sekk te mi ngi anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñoo na sax di ko la yar suñu ñu léral ko la tax mu wax ko loola ndar gogu mu am fa ak dir waye daj fa ciono yi met nak suñu lam ci daj ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënté sama borom may tuddu ciono yi te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñun wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal ni dañu bayyi liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete woon kaw nañ ko tonni te dem so tuuri ko te lu mujj tey bu ma gisati loolu li la wax kero masaam boo xam ne ku ñu wax suñ abdoulahi diop kalsan suñ mi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne suñ bi da jaan kenn ku leen naan diw sàngam demal na nga war diw sàngam demal na nga war suñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi àlla daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal leen tegaat ci aw yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp yu tam suñ tuba moom lu waay yow yow mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu waay yow yow mënoo nax sëriñ waaye loo dof dof du la ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci aw yoon kenn mës a ñëw ci moom li ma naan sëriñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam mooy la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fekkul mën a dem ba ca moom nu ñu koy defee loolu nu ñu koy amee bu ñu ko bëggee waaye bu ne da lay teg ci yoon woo ko mën a amee am na ku ñu wax suñu alsan dir kista bu gudd la suñu alsan dir daa jóge dakar rek ñëw indi asaka ci sëriñ bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox suñu ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca dakar da nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal na ko ba mu demee def noona daa di jëlaat ñeent téeméer indiwaat ko ci sëriñ ne ko lii moom addiye la dama am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am suñ bi ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dana dañ ko am mu ne ko lii may wax kay du lu xaraam ba ci njëkk mooy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay suñ ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dina ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenu ñàq la ñuy dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la def ko ci boo ci amee dem dana baax mu ne ko loolu koy mën naa ko suñ ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax

Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow.

yoo xam ne bu saxalee loo xam ne lu jël ci moom ñetti minute daanaka wala ñaari minute mën naa doon juróom-ñetti rakka, waaye mën naa doon ñaari rakka doo ngi nekk. Kon moom mu jël lu ndaw te fas yéene koo saxal, loolu mooy li gën. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj ne ne kii dafa tëdd, dafa yaramu neen, dara waru ko, muy laaj loolu di atteem. Waaw, ci madhabu Imam Malik day góor wala jigéen sañ na bu wéetee dafa yaramu neen ba mu des ak sa wataan, muy awra ju mag gi, muy kanamam ak suufam. Yooyu moom wuñ ñi leen dañ ci wéetaay dañ koo sib. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj ne ne ndax jigéen l'islam may na ko bu gisee góor am yaakaar ci moom mu labat ko, maanaam moom mu ngoro góor gi ngir mu takk ko ak bu ko yor may na muy def. Loolu dagan na ci l'islam. Sayyidatuna Khadija radiallahu anha mu njëkk a nekk soxna Sayyidatu alayhi salatu wasalam moom moo ko labat, moo ko gis dox ko lijjantulu ko bañ lijjanti ko bañ may ko. Loolu nag ñaare buy am nit ki day yabal ay ñoñam. am na loo xam ne ñaare nit ku kersa ji war a ne ci nit bu ci nekkee dana jafe ci moom mu di ko waxee bokk mu nag. waaye mën naa yabal ay nit ñu dal xel ci ñoom ci ay kilifaam wala ay wëlëreem ñu doxal ko loolu. Soxna Khadija noonu la ko defee woon ba am na bëgg radiallahu anha. wallahu taala alam.